0: Right umsakazi ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko ngalesikhathi sesamba nje kamnandi ngalesikhathi elasisha khona ukuthi ke ubanike manje wena ke ozalwayo omaziyo ke namhlanje ngalesikhathi kumsakazi ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko 0860002437 seleke imizuzu lapha ke nje ke esishaka lolunye ngaphambi ukuthi ke supho ekhala phana khona lesithathu ngalesikhathi na kanjani uzongena ke zamazama magic ahlale ke nawe kamnandi njengenjwayelo ekusola phana ke ngo 3 kuya ku 5 o'clock kunikeza mnandi uhlelo thike umnyakazo wempela sonto yakho ebheke kuyona nje kwade besho kabantu bethi bahamba bazuleke no Undertaker bathi hayi no nabo bazobe bedlala ibhola uyayizwa lo nto le Undertaker right bantu zalo lamhlanje maziyo khona nje ngimbuka nje lapha ke engithumelela ngapha etinaya ke khona ke lapha ke abazalwayo la ngalesikhathi kumsakazo wakho lapha ke ukhozi FM nangathi lapha ke nje ke ngicela lapha ke ungibizele lapha ke ubuyisile myeni emkhuze lapha ke nje ke ezimbidleni emange lapha ke ide lapho ke lalo ukhozi FM uthi ke nawe uyazalwa ke namhlanje bese lapha ke ngesonto kwakuzalwa ke uAndile lapha ke Makhanya Endwetwe lapha ke noma la emambatheni ya uthi ke lapha ke nake uyazalwa ke namhlanje ke sibheke ngapha ke ngcinwana uthobani bazalwa ngalesikhathi kumsakazo omkhulu ukhozi FM sawubona siyakubingelela
1: uthi laphila
0: asikhona kunjani
1: uzubuyele lapha eDobsonville uyifike emyeni iDirector liyazalwa namhlanje bese ngithi miyami impela sonto izobe weekend imnandi la eDobsonville ngibuka ibhola ngiswele nesikhinqana neKaizer Chiefs la wesami ngiyabonga beli ushefeza lo waqembanise
0: awuzwa ngafethu siyabonga size ngala ukhona sela sabona because
1: hello ndohla
0: isikhona kunjani
1: yaphela njani
0: siyaphila nani sikhuluma noba
1: awufala nesimatondo la mnambi tenda
0: ubani ozala umaziyo namhlanje
1: ngizothi happy birthday laphana wendodana yami usithakazo madondo ngithi nje inkosi wakhe ngamandla sezinsuku zokuphila yimuphi ukuhlakanipha ngobe sengiphinde happy birthday lapha kubuyisile mina nemkhulu ngiyabonga ke ndokuhle
0: awuzweke thank you mfethu siyabonga yazi awuzweke right umsakazi ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko ngalesikhathi imizuzu seyisikhombisa ke selangaphambi ukushala lapha ihora lesingaki ngaphambi ukuthi kushala lapha ke ihora ke lesithathu kulo msakazi omkhulu ukhosi FM ke sinye masiyobheka omunye sabona ukhosi sikhona kunjani
2: umbindo ndoda abafika emtibatuba
0: Sikhuluma ngani lapha angiba ngisezwa.
2: Ukhuluma ngenhlahla.
0: All right enhlahla wazukhuluma wayesishintsha manje ivoice wenhlahla ngisakuzwa kahle. Inetwork lapha. Engathi ke inetwork yakho ibisikushaya. All right kulungile siyabonga kakhulu enhlahla uphilwe yazo. Lalela thank you. Right. Sikhiche masiyopheka omunye ngapha hey madoda angazi ke la kwenzakalani right kholosela sabona because
3: hey lindo
0: asikona kunjani
3: kunjani
0: saphila thina nasi ngezwa nini
3: yasikhona sikhona sikhona umlindo ozayo ukuthi bebe embatha ngithi akazela kahle masethi busele mina lapha nokuze ngiyabonga owafisela okuhle imina ulungile ujambo jingle simfana wale kwanongoma usuthe matheni kwaphuna hle kana nomusa amen
0: lalela kulungile siyabonga yezwa
3: thank you mfowethu
0: right khona la sabona because
4: hey bramlindo kamba ase
0: isikhona kunjani mfowethu
4: ah mlindo sinyaphila mfanyande zakadukuza lo umkhulumeli wabantu
0: umkhulumeli wabantu eh
4: uyabona la kadukuza njenzeka ngemanga ithole isimemo sebirthday yengane kamshana wami uphila intando sebenza lapha ko agriculture kukhona ama beans afana la elembeni aphansi kwelembe ingane yakhe izothi 1 year ngizobe ngiyikhulumi kuyiphathi yayo
0: oh uzobuya isikhulu awusweke bathu tawusiyabo usathi kuba isikhulu mesiqavile impela Right. Mafelo baleka asithathe ngapha sabona because.
5: Hola Mlindosa.
0: Asikhona kunjani?
5: Asikhona kunjani we Mlindosa.
0: Ngiyaphila nami.
5: Umzokhe phela selaye washbang wahlathi enumber 2 phakwe indaba enkulu embulwane. We Mlindosa kuzalwa usiboniso lapha umfoko ahlatshwayo. Walaphe number 1 ke yena lapha ngaseboxer. Uye kozalwayo namhlanje ngidi akakhuleke umbana aze adle inyoni zabazukulu bakhe befundisa lapha kwesikamadondo endaka ngiyethemba mhlawumbe nomadondo umfundisile
0: eyi mhlawumbe siyabonga kakhulu
5: dake kwahlathi nabathumzi othembelayo
0: naziya right khona ngimbonayo la uthi happy birthday kucela umusa memela laphana ke emsinga emagcunwini akayishoko laphana ke igama lakhe ukuthi ungubani bafathi ngiyazika ukuthi bekufaneke vele laphana ke njeke ngivalelise ke manje nami ngoba laphana ke isikhathi ke sesithi ke no mlindo siphuma ke mfana kithi usekhona hawu kunjani zama
6: Yaphila Mlindo.
0: Sondela lapha embotjeni. Hawu bekuzwa abantu. Zama mfowethu.
6: Iyabuthi.
0: Uthi ke sichofe sizwe ukuthi sikuzwa kahle. Niyaphila?
6: Akufani mfana.
0: Usofikile.
6: Hey, akunzima ukuvuka.
0: Kunzima ukuvuka.
6: Yoyoyo.
0: Uyazi ukuthi nge abantu bomsakazo ukhozi FM bake bathi ngelinye ilanga ngangisafika cishe ngangene izinsuku ezimbini.
6: Yeah.
0: Kwathiwa uLindo wasaba amantombazana akasathi ukukhuluma nje nozama kancane. Noza sithi ukuxoxa nje kancane.
6: Mana banamangani. Mabethi wasaba banamangani.
0: Hayi babekhuluma iphutha uzayo.
6: Imanje nje umuntu uyashalazela nje.
0: Phela ngithi
6: zakho. Kunzima nokungibuka emehlweni lokubheka phansi. Ngiyaqala ukubona insizwe ekhophozayo. Wakhoboza nje futhi.
0: Phela zabo bekade ngigedwa la, uyabo?
6: Oh.
0: Bekade mase kukhona umuntu sekuqala ke manje ukuthi hayi no, usuyangisinda manje.
6: Oh, nakho ke.
0: Yeah.
6: Babangakusukeli.
0: Babangakusukeli right bekumnandi ngisinda. Yemsakazela iKhosi FM. It's been ehlangana ngokuzayo. Sekukhona uzamazama, uzohlala ke nawe kamnandi. Nangu uNeymar K uthi ushela ngedata. Bye bye.

Intokazi uZahara uthi iphendula ngoba inhlupheko yethu nakho konke umzimba esidlula kukho kwaziwa nguwe. Iy'nkinga zethu ziyoxazululwa nguwe, izifo zethu ziyokwelashwa nguwe. Ingakho sikhuleka kuwena, siza kuwena, siletha konke ngomkhuleko ngokwethemba ukuthi wena Nkosi uzophendula. Ngoba siyethemba, ngisho kuthiwa isimo asithembisi ngoba siyamethemba lo okunguyena.

0: Msakazo olalela ukhonzi FM ukhonzi zoluma phiko phiko imizuzu kayishumi nanye sele phambi ukubumba nehora lesihlanu ekuseni 0860002437 ngisathi nje abambalwa amazwi okuphila amazwi aqhuqhuzelayo amazwi osuku ofisa ke ukuthi ke uwadlulise ngalesi sikhathi emsakazweni ukhonzi FM sawubona. Morning.
1: Morning, sama sama mete.
0: Unjani? Yeah, babuncanara kubamba. Niyaphila?
1: Ngingani manje ngikusho ukuthatha ama webithi nawe sine akasithatha impela namhlanje nakulela sonto wafiyeka ngacupha wafiyeka. Sokukhulu ngethemba ukuthi hayi kungase kwenzeke uma isegcina esevalelisa besethi hayi ake ngithatha ababili abathathu.
0: Hayi nginikhumbulile babuncana nasigijimeke amazi nje osuku.
1: Amasu osuku basuke kuthiwe ngesiZulu uqala ukuyakhuluma ungayenza into komunye umuntu uthi awubona umuntu kanti bakubona abantu ngakho bephile nje uqala ukuyakhuluma. Eyi kuleli sonto ngiphatheke kabi Mr. Matrix. Hey
0: babuncanani
1: ukhona ngiphatheke kabi kweli sonto kakhulu azange libe lihle badubula umfana ozalwa ingane kadadewethu. Hey, yabona sikakhulu ngathi lezi bhama ziphele ngani ukuthi kumele usilwa yini akhipha amasosha ebusuku abheke ithule zonke iy'ndawo wonke umhlaba. Eyi
0: madoda phephisani uphile-ke nje baba.
1: Ngiyabonga babuncanani.
0: Thank you babuncanani. Sithola omunye cause sawubona.
2: Zamazama.
0: Unjani?
2: Ngiyaphila dadwethu unjani wena?
0: Ngiyaphila bhuti.
2: Ingulubana lena umandla wakwamthetho ozweleni sibungu kwelasemahlabathini.
0: Yebo mfowethu.
2: Mina-ke ebelengikhuthaza ukuthi akuvelwa kanye kanye kungemali nempongolo.
0: Kunjalo.
2: Okusho ukuthi uyalinda ithuba lakho umuntu uma esaphumelele umbongele nawe kusasa kuyeza nakuwe.
0: Kunjalo bhuti siyabonga kakhulu.
2: Siyabonga dadwethu.
0: Amahle lawo mazwi bakithi. Hey ungabi nomona siyeza isikhathi sakho nawe ukhoze sawubona.
3: Zabazama bethu.
0: Unjani?
3: Ngiyaphila zabesithi.
0: Ngiyaphila mama.
3: Mina amazwi engingakhuthaza ngawo nje abantu ukuthi abavuke behambe beyozama. Ma kungalunganga namhlanje bangalilahla ithimba la kusasa kusazolunga. Ngithembe impilo enkazini nasathwa mnyama. Ngiyabonga wezamazwa sengivukile nje nami ngiyozama sisi.
0: Thank you sisi ngathi usuku lungahamba kahle sithanda sami kuphanteke kahle yezwa.
3: Hayi kuzophanteka sisi kunethe.
0: Thank you mama. Asithole omunye futhi ukhoze sawubona.
4: Amazama.
0: Unjani Qanini?
4: Siyaphila emnandethi ezakheni kwa-Umiya. Ozamazama, amazama ngikhuthaza wathi uma ubofunda ukubonga, ungaqhathanisi uNkulunkulu akuphe kona, ngoba uma ungabona ukuthi bangakanani abafisa ukuphila njengawe, abasesibhedlela nje, abafisa ukuphila njengoba uphile, ungayibonga impilo. Uma ungabona ukuthi bangakanani abalale bengadlile, njengoba unogxeka ukuthi udla ukudla okungakufanele, ungabona ukuthi uNkulunkulu asuke kuphe kona, baningi abakudingayo. Ngiyabonga zabo.
0: Thank you Qanini, siyabonga bhuti. Sithola omunye futhi ukhoze sawubona.
5: Zamazama Magic.
0: Unjani bhuti?
5: Ngiyaphila wesisi lawo khahlamba e-Winterton. Thokoza nangingqobo okhulumayo.
0: Yebo bhuti.
5: Yathi amazwi osuku noma kunjena kodwa kuzondlula. Eyi lawo mazwi angikhuthaza nsuku zonke langa laphuma.
0: Ayikho into engadluli.
5: Ayikho into engadluli sisi. Kancane kancane nje ngandlula kubekelele wena endleleni yakho.
0: Kunjalo ngani yakwethu. Siyabonga bhuti yezwa.
5: Thank you sisi.
0: Thank you. Sithola ababili bokugcina ukhoze sawubona.
6: Yebo, yebo zamazama niyaphila.
0: Siyaphila bhuti unjani?
6: Ngiyaphila ukhuluma nontatha kusa ngokomwela wasemsuku.
0: Sho ntatha kusa.
6: Mina amazwi athi thatha semsamo limphose emnyango, thatha semnyango limphose emsamo. Kuchaza ukuthi ungamhleki omunye umuntu, izinto ziyajika.
0: Yebo. Yeah, usabona izinto zakho zihamba kahle bese ubukisa ngomunye umuntu ngoba esaxakekile.
6: Yebo.
0: Hey, siyabonga bhuti. Sithola wokugcina ukhonze sawubona.
7: Zama molweni ekhaya.
0: Molo.
7: Ngubrazeti lona zimsile mgugudlana estexpreteshele kwakhiba.
0: Yebo Brazeti.
7: Amazwi wami ke wenkuthazo athi beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yelulwe. Lamazwi ngwasa kakhulu kule ngane ezigangile ebezithi zi welcome iSprings zithela abantu abadala ngamanzi. Uyazi bazixhalekisa kakhulu lengane maziyeke lo mkhuba lowo. Amazwi okuphila ukuthi beke uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe.
0: Kunjalo bhuti, siyabonga kakhulu. Anamandla kakhulu, siyabonga, siyabonga. Imzuzu isithupha esele phambi kokubumbana ihora lesihlanu ekuseni.

0: Imsuzuka manje ikhomba ukuthi-ke ishumi nanhlanu liyabombana-ke ihora esishiyagalombili ekuseni 15 minutes sesele ngaphambi kokuthi kuba u-8 kungolwesihlanu namhlanje kuseni. Sawubona mangabe usanda kuvula umsakazo wakho, mhlawumbe ke ubuya kuyo night shift usebenzisa eza kuvusa iy'ngane zithi sicimayo uyasho ngenhliziyo ukuthi kodwa kusami ngangenzani. Wawu-Beyonce njani?
1: Yebo, umehluko nje uwodwa, wawungazalwanga ngomhlaka-4.
0: Eh cha.
1: Futhi wawungazange uyikhiphe i-album entsha ngomhlaka-4. Futhi wawungashadanga no-Jay-Z ngomhlaka-4.
0: Nomzali wakhe.
1: Nomzali wakhe wayengazalwanga ngomhlaka-4. Ngathi uvele inombolo nje ka-Beehive ithi nje 4444.
0: Yeah.
1: Yonke into yakhe ihamba nga-4.
0: Hawu mathot.
1: Uma bembuza usho kanjani? Asazi kodwa usho kanjani.
0: Yeah. U-Tyra Kid uqeda kumuzwa ke no-Chino Kid bese kamnandi but strong ngathi-ke siyipheka ngomhluzi wenye. Uzwe kamnandi ke u-Scott Maphuma, Danya Devs kanye no-KO but ehotela. Ake sithathe-ke i-VN. Eyodwa nje bese sithatha ingcingo zakho ke zibe mbili zibe ntathu kuphela sikhuluma indaba ke ka-Beyonce ukuthi wena ke ngalesi sikhathi nithaniyeqeqebane nje niyeqenjani okanye ngakini okanye esikoleni okanye mhlawumbe njengamanje usekhona u-Beyonce wayekhona yini, kwenzekalani kuleyo Beyonce wenu ngalesa sikhathi?
1: Mhlawumbe njalo abanye kuwumanje vele endaweni yokusebenza, endaweni mhlawumbe kuphi njengoba abantu sebengaka mhlawumbe sebekhulile vele usakhona lo mjida.
0: Yeah.
1: Inazi ukuthi yabona ke lo singena ngayo.
0: Singena ngayo.
1: Silalela mfethu. Yeah. Awukwazi ukungabi nathi kuleya phathi ngeke kufuneka kube khona. Hawu mfethu ngibhizi hayi no iba khona mfethu asihambeni.
0: Usika ama-rays.
1: Kwesikhathi ngenza ukuthi hayi ngoba niyambona ukuthi u-Beyonce nivele nimshiye. ngoba uyanilimaza. Ngenza kanangilanga ngakumantu besifazane futhi ngokunjalo sigcina singamtshelanga.
0: Thina sina
1: u-Beyonce.
0: Snap, Beyonce.

0: Mawalelo kwestia byabusa ke no king leave to go all my life still no zim ntombi yasobuka cishe abantu abaningi bayazi ukuthi intombi yasobuka awudlaleli ngakuzo injani ndawo yasobuka uyichaze
1: hey indawo yasemakhaya othi mawuzalwa nje unikeza inkani yakho ukuze ungabi nenkinga yohamba endleleni yabo uyanikezwa nje inkani yakho kusemakhaya nje ajwayelekile nanokuthi ke umthetho usaqinile imizi eminingi ayiwafaka amabhulukwe njengakwabiyela imfundiso nje kusaphilwa isintu ngathi nje indawo okusadliwa ngolukhulu oludala lolu kuhlonishwa kakhulu amasiko usiko imkhuba eyenziwayo ngokwemndeni cisha yonke into esobuka ngisho nje ukuthi ayi isahamba ngolidala sikhuliswa kanjalo sikhuliswa sazi ukuthi ingane iyashawa sikhuliswa sazi ingane iyahlonipha sikhuliswa sazi ukuthi ingane ayihambi imizi yabantu leyo nto leyo into esasishayelwa kakhulu kunawo yonke ekhaya kuze kube
0: namhlanje uthungela imizi yabantu
1: kuze kube namhlanje ngendlela ongeke ungibone ngiphuma ngena umuzi womuntu ngaphandle bawukuthi ngibiziwe angikwazi ukufika ngithi sanibona ngizonibona ngiva kanjani ngoba thina wawushawela thina ekhaya umndeni mkhulu izindlu iningi khona kamamncane kamambani ngobobaba benesithembu kodwa sisekhaya elilodwa elikhulu kangangokuthi ubushawela ukuthi uhleli kwamamncane kwama mncane kini kodwa ushawela ukuthi uhleli lapha fana ngabe uhleli la kwenu washizithi
0: kuzothi ulandindaba
1: lapha yana yabo into hey ekhaya hey ushayiwe umuntu eshawa ngisho ngesikhuni sikhishwe eziko sivutha yonke into siyifunda
0: sipholele kuwena
1: thina ke inkinga bese nayo ubaba ubengasebenzi bekusebenza uma edayisa emholweni wezalukazi nanani ngakho yonke into engiyaziyo ngiyifundiswa ubaba ngile ntombazane bingalala inkomo mazingekho esibayeni ayikho into engingakwazi ukuyenza bekungashiwe ekhaya ukuthi ngoba wena intombazane anezo thina besilayishi i-truck leyingodo ubaba ebenamahlathi makufika ama-truck eyingodo kuvuka wonke umuntu ekhaya olayisha i-truck akukho umnzima engaze ngidlule kubona ingakho ngithi awukho umnyango mina engengize ngongqonqozi ukuthiwa ungqonqozi wawo sibanibani engeke nje ngize ngungqonqoze ingakho ngenza zonke izinto ngoba zonke izinto ngizifundisiwe ngiyazazi
0: ngisaya lapho zimi ukuthi bavele wawuphendula lo mbuzo engithi awuve ukukhuthele sengizwile ukuthi lokukhuthala kusuke ekhaya ekuthenini ekhaya akekho umfana khontombazane kuthiwa zonke hehle sonani lapha
1: ekhaya namanje mawufuna ukulala kahle ungalale ekhaya Yazi tengeshoy.
0: Yazi kini ngathi sekhaya o.
1: Nama ufuna ukulala, ufuna lobo ubuthongo lokuthi wena uyovuka ngo 9 ungalibhadi kwabiyela.
0: Wena usasho 9 ubuthongo bokuthi uzovuka ngo 7. 7 luxury.
1: Ubaba angicabangela okay qala wanginqabela ukuthi ngibe nendle ekhaya ubaba nje qala mina
0: ilawo
1: intombazane izoba nendle akayingeni le so ke ngihambe ngicupha ke khona enyindlu keke yakhiwe yakubo kwababa kushuthe kagogo kababa yakhiwe ekhaya ngase ngiyithatha ke ngayiwota ke ngayenza yayinhleke yaba isimanje ngafaka zonke izinto keke kase kube yami
0: kwenzela ukuphila soft
1: iphili siyavula Baba anqena ukuthi ngabo 5 mangikhona abona inkinga ekhona kuleyo ndlu phezulu agibela ngilungisele. Angilungisele ekseni ngo 6. Baba kuzo zonke ikhathi obuka ngikusakaza. Yilesi ngoba iyavukwa ekhaya. Ekhaya ifuna intombazane engasazi sithwasa. Ayifuneki intombazane engazi. Ekhaya awupheli ugesi uthi akuzukuphekwa la ekhaya ngoba ugesi uphelile.
0: Ubasa phansi ikhona nje inkulu
1: imali.
0: Ihlatha zimali.
1: Uzokufela lo.
0: Usho kanjani?
1: Uzokufela.
0: Ungakhala nge load shedding yini
1: le? Yini load shedding?
0: Wazela lapho ugesi.
1: Yini le? Yini load shedding? Kuphi emzini kaba like athi uma wami mina ubethi uma kufica uhleli izitsha ingawashiwe noma ungakwenzela ukuthi kushuthi uya renta ntombi yami. Acha uthi renta ngeke phela uhlale la idlini kunje hawu mina ngisho abantwana engibafundisile ngisabafundisa njengoba ngangifundisiwe mina kwenza kube lula ke ngoba ubafundisa vele into nawe nabo bazodlulisela futhi kubantwana babo uma uthi ngana inabe lapha kusofa idla ama chips washutheke khona la kusofa mina ngisho ngifika mina engafika komunye umuzi ngathi yey shane la phansi ningena nje eminyango tshane la awubatshela obatshela sisi tshane mpathi nini
0: isinjani
1: awu lutho
0: yazi zim into eyodwa abantu ofisa bayazi ngawo bangayazi
1: eyokuthi ngiyathula
0: wena
1: I'm telling you
0: okay
1: engakutshela umnyeni wami
0: all right
1: okay ngendlela engilunge ngayo uma ngilungile lokho engingakusho nje ukuthi ngathi ngathi ngumuntu onebathini ake ngisho njalo ngcono ngibeke kanjalo nginebathini elingadotshozwa ukuthi uma usutobozeleli ususile uyisusile kodwa ngilungile kangangokuthi mina ubaba kwami uza anginyakazise kwesinye isikhathi ethi akuphinde phela lokho kade ukukhuluma emsakazweni angithi wena adupheqeleza wena namhlanje akupheqeleze mangisendlini ngiyosigudu angisuye nje lo malandane
0: ngisigudu
1: ngoba ngitshela ukuthi ngize nginyakaziswe kuthiwe khuluma phela khulu endlini uma ngifika endlini ngiyageza ngithola ukudla ngicheck izinto zami right ngicofa ifoni yami ngibuka iTV yami ekamereni uma ngikhulumile ngisuke ngikhulumele lokho engikubona konakele cha makukhona okonakele ke hayi uzowukhomba uma uzonotshwala kodwa nje ukulunga
0: mina ngicela ukusho engikwazi ngawe abalele abangakwazi ngiyakuzwa lokho kokulunga nani nani uzima unenhliziyo enhle ngalendlela yokuthi akakunikeza imali yakhe yokugcina sendilo kugcina ngi athi hamba yophesha
1: yeah
0: asaleke nemsulwa engazi ukuthi uzokwenza kanjani kusasa kodwa athemba ukuthi inkosi iyobona so ilokho mina okungathi makuthiwa sukuma thembe ukukhulume ngozimo ngingathi nje inhliziyo yakhe imnene ayifani nokushingila kwakhe
1: akufani mina nje ukuthi nje ngine button kuphela thembeka okungamela ulithinte ngoba umuku walithinta kuzovuka yonke into mina ngeke ngashaye uanti ngaxoxa thembeka
0: hey kayixoxa umsakazweni lezi
1: ngimshaya engidwaqeni commercial anthi ngishaya kuphi
0: zimu
1: wayenzeni umbuzo wayithinte liphi button
0: zimu mina so ixokeka anthi asiqale la ngicela ukuk surprise
1: okay surprise
0: kodwa asiphambele ya anthi so yakuyona
1: aya ngiyasiye ngo umlaleli engayibuza ukuthi wayenzeni kube ngenze ngikwazi ukuyichaza lento le ngathi abantu uqasha abantu abathola ko Facebook ongabazi afike umuntu
0: udabuka umuntu elokhethi ngicela ungiqashe ngicela ungiqashe nawo zam kwenza ubuntu
1: ngiyayazi umuntu uma efika ezinga ubona imbhalo ekhanyawo la uyasangana wangikela ngathi kodwa ngizozama imizamo thembeka yokuthi nje ngimbuyise siphinde sibonane face to face
0: senbona ma
2: yeah
1: uma wami umthola lapho umuntu ongatholakali ngisho ifonini
0: hey bese abanye abadidiyeli mina la bese ukhosi ngiphethe umanduku
1: sawubona njomza uyaphila njomza
2: Yaphila.
1: Hawu mfethu, ukuphi usedolobheni?
2: Ngedolobheni.
1: Hawu, hayi cha, hayi, imangele.
0: Injani kodwa lengane ekhaya?
2: Hayi ingane.
0: Uyingane nje.
2: Inkosi yengane leyo.
0: Manje lo shika na uthathapi?
2: Angazi ukuthi ngathini.
0: Aw ma.
2: Yenandlela nje. Osiyami ongibekezelela ngayo noma ngabe ngina nkinga zini uyangibekezelela namhlanje nje izolo ufonile wangifonela wangitshela ukuthi
0: Silalele ma.
2: Ungifakele imali.
0: Ah.
2: Ungidlalele isofela.
0: Oh bakithi.
2: Wathi ungidlalele isofela.
0: Oh.
2: Manje ngidlalele isofela wasethi kufanele nginikeze iaccount uzongifakela imali.
0: Ah. Useyifakile kodwa.
2: Ungathini ngalo muntu?
0: Ey ma. Hey.
2: Ungathini? Angikhulumi ngemali onginika zona. Anginika njalo nje uyanginikeza imali noma ngila eman mode nje ukudlula ukuthi sengidlula kusavuma ukuthi ngihlale ekhaya kodwa nje
0: uzohlala kanjani imali ikhona ma
2: ekhaya nokuthi nje ngihlale ekhaya ngibona mangababoni nje abantu akukho emqondweni wami
0: ithubu nalo lonke
2: njalo ukuthi ngiwelcome abantu mina.
0: Ah, siyakubongela kakhulu mangu ndodakazi.
2: Aw ngiyabonga nje ngiyabonga ngiphezi. Ngicela ukubonga nje nakuye ngiyabonga nje nakuye. Uzimthola ngibonga kakhulu ngithi ngibonga nje angiphezi. Indlela into angiphethe ngayo angazi ngachaza ngithini.
3: Siyabonga kakhulu ma, siyabonga.
1: Ngiyakuthanda ma.
2: Ekhaya.
1: Keza.
2: Mina sebe lami nje ngilindele.
1: Ha.
2: Liya 20,000.
1: Hayi ma, mina ngizosakala lokutshela ukuthi leso stofela so 20,000 ngizomfuna ngimthola. Ngoba mina bengizohlephula kuleso stofela.
3: Ngikusela ngoseyazi. Ma,
2: uma ngizwa nje kuthiwa nje mina 20,000 hayi. Ngibele ngicabanga indaba yemoto mina ngicabanga indaba.
1: Hey. Hey, kwathi nasofakazi.
2: Ukuthi hayi ngona ngidiboza imoto pha.
1: Manje mayike yafika ngaphansi nge-1,000 uboshwa siyofika sisuke emsakazweni.
3: Awakuthengela yona umiphi?
1: Hayi khohlwa yileyo sothenga le manje ngemali yesofeni. Uyaphi kuleyo? Asikhulumi ngalezo imoto
2: thi. Hayi ngiyabonga kakhulu angazi ngabonga ngithini.
1: Siyakubongela kakhulu masithandwa sethu siyakuthanda nathi naye futhi umiphi simthanda kakhulu lo msakazo.
2: Awu ngicela nkosi.

0: uzonqwabela
1: ana
0: lo mapu ngoba ethi umbekezela
1: as in athi uzothwala umncwa
0: athi khulilekana umiphu uzonqwabela manini ke kodwa uyeza nizonifonela mase fikele bese niyafika ke nina nishaye ngathi nje nizobika ke nina
1: manje udayiso la igcekeni
0: iloko kubekezela
1: udayiso igcekeni
0: uma kade ehambile uyazwela kakhulu futhi uyabathanda abantu uma kade ehambile ukuba uzofika kimi nje thande wena thembe kafika abone isimo abone isimo ke ebuye buye ke kimi hey kade ngikwathembeka hey zixakekile lezi yangane ngibatshelile ukuthi sebe umthwalo wakho ke
1: ngiyatshela ngicela ukulanda umuntu ozoconfirm lezi story
0: ngiyatshela mlandi
1: Mabiyele Sanbona bo
2: Yebo
1: Oh hey sesithola ubhuti manje sithola inkulu ubani siyakubabiyela
0: Uba
1: Hey sithola ubhuti manje sithola ubhuti wakho sithola inkulu
2: Ubo Mabiyele
0: Ndabe zithi ngiyakhuleka wena kambengo sendaboso nandonge ibawe emakhelekethi wena wenje ziyaxoxa yajesu abantu bagwabalala ndabe zithi
1: Aw nenkosi ayiqedwe
2: wena wenje ezikaxoxo wena umkhosana wasale sandlana wena wabizwa wasabela uphungu wasabela umagebo wathi indaba ezitha buya nezwe liyobuya
0: manje guys sengizofa yini
1: niyaphila ndikoda indaba ezitha
2: awu siyaphila mama siyaphila nawe dadewethu
0: inkosi yami indaba ezitha
1: ngicela mina nje uqala ukonfirmela esi story sokuthi uzima umfezi wamaphupha abantu ngenxa kama ukhonjwa la igcekeni
2: La ngizofakaza lokho nje ngisho hayi ngenxa kamali nje nathi kithi sonke nje
1: hayi nina
2: njalo nje uyinto enjalo nje uyasho wapha la umdinga khona ngicela la othi nje umufisa yena ngingambona njengomuntu nje othe ukuba i tough cookie kodwa hayi osiyami inhliziyo yakhe ayimhlophe ngaphakathi nangaphandle
1: hayi siyazi sonke inhliziyo yakhe
2: Ikhizwe
1: akhe ukuthi uqina mahala nje abantu abamazi umasela iduze sesimthethi hey look here hlala la uhlala thula zinzi azotha thule tu
2: hayi futhi efuna nje amagama okumbonga nje bafethu mathiwa nje ngiyakhuluma izinto asenzela sona nehlobo zethu nanabangani bethu ngisho nabantu nje abafika ekhaya bazocela usizo hey
1: ah siyabonga kakhulu baba
2: hayi ngazi nje ukuthi ngathini yena umama ke umama kaphela vele kunjalo ukuthi ali ukuthi aka ume ehluphekile ubona umuntu ehluphekile bese emzwela ngomunye umuntu
1: ethi
2: awu ngizokuzamela usizo kodwa bese ethatha wena ukuthi awu hamba osiza lo muntu ohluphekile engaze khulume nawe semtshelile ukuthi ayizokusiza usibalibani ngaphandle kokukhuluma nawe
1: asize futhi
2: awu sisi phela uvela alekelele nje phela noma ethu gola gola bese mama usiza mntanami Bebezo sizobani ngaphandle kwakho hayi vele sizeke la ebotha hayi ukitazo yethu bani
1: ah siyabonga kakhulu menziwa siyabonga
2: hayi bonga mina ndema mina sibonge mina leyo ntokazi ngiyazi ukuthi siyahluleka thina ukuyibongela kwezinye ikhati kodwa nje kahle fana ngabe nje sizidlala sibonga njalo lokho sibongile uNkulunkulu nje wasibusisa ngaleyo ntombazane yakwabiyela Nkosi yami siyabonga kakhulu
0: siyabonga
1: No, sisihlile nawe zim. Awuyigwandawo, siyabuya futhi. Fola, Ira, Star, but ige treat you right. Sakazana kwesizulu cause FM. Masibuye sesekama voice notes akho nencingo zakho. Khulume nayo intokazi yasobuka.

0: Ayizambona magazine sim fry namhlanje ku Junkie Top 23 sawbona singena kanjalo ke namhlanje sibankhulu lapha ku DED kuyena ku DJ wethu ke namhlanje sivulela I Junkie Top 23 yayizo lento simtjaya
1: yashisa
0: no kuyafika kakhulu umjita nje engihlangane naye bengathi ngilapha ehlokohloko yakhumbula
1: isikhathi
0: siyosakala ngakhona lapha awusahlangana insizo nje nomoya phansi ke ilapha ke ngokusebenza nje balapha engobizi khona ezikwaqweni
1: ngiyabuya
0: lapha emlalazi monga khona nje ubo kudlule nje impela ke mningi umsebenza abwenzayo ngale wo DJ
1: yayadlala ebukhoma oh wow
0: sizimfraya namhlanje
1: Yashisa
0: namhlanje.
1: Zineke izinsuku kuyena ke uMandulo sibungaza inyanga yamagugu uRight uGrant ngalesi sikhathi. Siyithi mva nje lasemini sithi ke sihleli nawe siyathanda nokwazi ukuthi ke sihamba kanjani sima. Into engiyibonile ke nje engeyinhlenhle isimo sezulu ngaphandle.
0: Hayi namhlanje kona ke le ngeke.
1: Hayibo kaze kaneta. Kaze kayisola ukuthi bekuyapi ngoba ngade ngilanga ngihleli noThembeka Zondo sithi siyibonele engo 9 to 12 kwamnandi bangincisha isikhathi bangincisha bangincisha. Lawa vele kwakhe.

0: Kozi yafam usanda kuvulela ke hayi sinawe sigudla nawe sihamba nawe yonke indawo sonke isikhathi uthi ke ngithathiwe uzinqoma lohambisana ke nodladla sibonga kakhulu ke kona kuyomsakazo neingxoxo impela eyishisayo neyivuthayo sibonge nomdidiyeli phela ngoba yibona isihloko sanamhlanje siyavutha impela sike sithi ke enkulumeni yanamhlanje siyakugcizelela ukuthi uMandulo isikhathi sokuvuselela nokushiya okudala sivulela indawo yokusho umbuzo ke kuwena mlalelo wethu uthi yini oyishiya ngemuva futhi yini entsha oqala ngayo kulenyanga ngaba mhlawumbe ubudlelwano umsebenzi impilo noma iphupho osulivuselele ungasifonela ke ku 086000 2437 usitshela udaba lakho
1: khona umali yeqolo eFoslo
2: yemamkhulu
1: ninjani baba
2: notice sellers
0: for two
1: Kanjani kuze insuku za Christmas?
2: Ah, phela ngithi tsaphumula kancane sinyanga imbili.
0: Oh, okay.
1: That's too much break.
0: Hayi sengiyaqonda.
2: Uyabona noma uDisemba abantu bayaqala waya gym manje.
1: Yeah.
2: Ukuthi baba thola uDisemba vele bese manje.
1: Mhm.
0: Yini enzima nje ukuyeka? Awutham kuyeka mfana ngithi kuyeka.
2: Ngikhala lento yabona ikhande ngendlela engafani.
0: Abiyeke.
2: Ukubona DJ umcimbi ongenatshwala ulunga kwa.
1: Mhm.
2: Nasemakhamo ungagayila yabezi.
1: Hey.
2: Angeke basuke nje kuthiwa bezolanda igqoko zakho drink.
0: Yeah. I know. For engathi ikhefu lakho ngifisela ukuthi libe lijana nje kakhulu. Ngibonge kakhulu mfowethu.
2: Yeah.
0: Tango.
1: Ai, akase masithole kamashu. Sawubona masithole.
3: Yebo sanibona zimi nosipheni njani.
1: Siyaphila njani?
3: Ngikhona nami.
1: Mhm.
3: Mina nje kothami endifisayo njengoba kuqala inyanga entsha September. Ngiqale ngathi nje impilo yami ngiyashintsha. Izifiso zami zifezeke konke okungemuva kusale. Kakhulukazi nje imali inkosi yami. Hey, uNkulunkulu wasangibusise nje ngoba ziningi izinto engizifisayo ukuzenza.
1: Yeah.
3: Uleli khaya angazi uNkulunkulu ngambonga ngani mangase nje impilo yami ngishintshele yona mina ngibuthembeka ngingumasithole ngwakamhlongo ngihlala la kwa Cape kwaMashu
1: siyabonga mama
3: hey ngiyathanda wesipheni nozini ngiyathanda
0: yithi Mthembu sekubase
3: ngiyabonga
1: siyabonga
0: siyakumanje
1: sikunjilo sawubona bamjilo
0: owemtholomo
4: yebo ninjani
1: siyaphila njani
4: ikhona ukukhuluma nomuzi nje lemthwalo wadikimbiza owenzi recycling yamabhodlela mina ukungiphatha kabukhona umfoto esenza ngayo recycling uhlezi engihlukumeza ngamagama nami ngimphendule phambi kwabantu sengizokhetha ukuthula manje ngoba ngiyabona ukuthi okwami okuhle kuyaya phambili
1: yebo
4: kuyaya phambili sengiqeda nje ukuthi hhayi kube yinkosi ebonayo ukuthi kuyomisa kanjani ngoba sengingene nanokuthi ngamabhadi kodwa engahlule engakaza ngishole wayisho loo nto phambi kwabantu ngangaba nandaba kodwa ngoba ngiyazi ukuthi engikwenzayo kungempumelelo kuya phambili
0: okay njilo
4: ayikanda phansi hhayi umuthi nje lo mthwalo
0: madeyeah ungaqale kubaleke njilo ngifisa nje ukuthi ubambe nje kanjalo ngifuna ukufaka amajola ngoba unodaba olucishe elifane nolwakho
4: yebo
0: asimfakeke nje ubambe nje kanjalo matshwala fowethu lapha egoli asikubingelele sikwamukela ohlelweni
5: unjani umkhaya
0: siyaphila umkhaya kunjani
5: hayi matshwala ke busushile zintolo yaphila
1: hayi siyaphila mfowethu
5: akudala siyabonga makuphileke
0: yeah
5: mina into engiyishiye ngemuva yiyo leyo ukuthi mangabe uqabene nomuntu kunomuntu mthambe niphazamisene ngamagama bese ubamba into ngenhliziyo noma nize ngicine sengithukana kuphume amagama nenhlamba phakathi ngoba leyo nto leyo ayibisabuyiseleke emuva usuwakhiphile amagama nenhlamba into engiyaye ngiyenze ile shiyo uzinithi ngavele ngithi kumuntu hayi inkosi yaziyo ngikushiya nenkosi uNkulunkulu eyaziyo ukuthiekuyenzeleni umxolele umuntu kudlulise ngoba le nto yokubamba amagqubu iyagulisa
0: njilo ngiyafisa nawe ugqume nje kancane madoda kweniyibuke nawe mfoko amajola ngoba udaba lwenu licishe elifane ngiyafisa ukuthi mhlambe masivala lezi ngcingo siphume nesisombululo yini esingayenza kangcono ke manje sizinsizo nje nawe njilo nawe amajola
4: hayi ukuthi nje umuntu mekhuluma amagama ashabayo phambi kwabantu usuke ebona ukuthi uyaphambili
0: yeah
4: yilenhle ukuthi ngifake ikhanda phansi ngoba noma fresh phone igama angiduduza ngalo ngithi ngenze i-recycling wathi angifake ikhanda phansi into yami ubukeleka phansi bayibukela phansi ngiyiqala kodwa manje sebeyabona ukuthi iyaphambili ngoba sengenze ne-certificate ye-recycling
0: iyaphambili siyakubongela
4: sengiphazona uhulumeni komasipala kuyaphambili manje lo mfowethu mebona ukuthi ufuna ukungihlukumeza vele asho amagama phambi kwabantu athile athi ngamabhadi washo wathini hhayi manje sengibonile ukuthi le nto eyishoyo mina ngiyaphambili yena ongalo ukutshela izinto ukuthi ngivumelela kanjani ngiyobona ngenzenza ukuya futhi angikhulumise kube kuhle abuya isusa into yakhe besiphathi kwabantu sengizokhetha nje ukuthi hhayi uNkulunkulu ukhona
0: hayi no insizwa kithi ngicabanga ukuthi nisho amaphuzu impela cishe afane nawe mfoko amajolo nawe nje lo sibonga kakhulu bafowethu
5: mina bengicela ukudlulisa nawe emkhaya fake ukuthi mangabe ungafika umuntu endlini ake ngithi mhlambe ungakubeka ngale ndlela kuzosheshe kuzwakale ngayo kufika umuntu endlini mhlambe uyageza ukhumulile uyageza bese kufika umuntu mhlambe ongaphilanga kahle ekhanda afika angena endlini akuhlukumeze bese uphuma nawe umjaha ungasagqokanga abantu bazobona ukuthi kushuthi ayiphilile nobabili oyi-one yena kufuneke aziphathe ngendlela yokuthi kubonakale ukuthi khona phakathi kwenu ophilayo ngani nango ukuthi oyedwa ehlele ngezansi ukwehlela ngezansi akisho akusho ukuthi umsilimi usuke wenzele ukuthi kungabe sekubonakala ngathi nonke aniphilanga emakhanda yithi igodi ubona emakhaya igodi zilwa kangaka ngoba akekho umuntu ofuna ukwehlela ngezansi athi ngaxolisi ukungaxolisi ubaluleke kakhulu abantu abaningi bamsaka usukungafika igwale usukungafika isilimi usuke wenzani kukuhlakanipha lokho lengakusho
0: hayi no sibonge Jolas sibonge nawe mfoka njilo wasidoba kahle sithombe mfowethu sibonga kakhulu bafowethu
1: siyabonga kakhulu vele ke bathu dwendo oluhle olineyibukeli so umuntu usuke ebukisa ngawe njengoba usofuna ukubukwa yilaba kahlahla indaba kakhulu isuke ingekho ngawe umuntu mebukisa ngawe isuke ingekho kakhulu ngawe usuke efuna ukubukwa yilaba abukisa kubona isikhathi esiningi kusuke kunjalo ingakho fanele usheshwe uthwase uphume lapho umshiye kanjalo still amagolide kushukhereji

0: ngiya iphakethe lamathiza amabili asukela ku 89.95 kuphela ezingane ezinezinyanga ezintathu kuye kwezineminyaka eshagalolunye kwa-Ackermans kuphela.
1: Sigiya ngengoma.
2: Uyabona nje ukuthi ukushela lokhu akululanga. Uyazi ukuthi ngeke ngithembe ngitshele ukuthi njoba nisimisa nje uthokutha wumi insizwe yakuphoxa isitshela khona ukuthi hayibo sisi uyibona ungcono ngani njena inini usenikhipha uvalo lapho.
3: Gege la gege madolezi dudla wacasisa ilanga manje somnyama nongathi imfene endala.
4: Hayi akusiyo ke insizwa leyo.
2: Insizwe yakumisa nje iqunga isibindi.
4: Futhi uyabona manje uba sikwaba khona uWhatsApp no X oh sekulula.
2: Sekulula.
4: Imisintombi ime mawubona ngempela ukuthi hey hayi hayi uyayisaba vele ubuza indlela manje unjene
5: manje manje mawa lapha emthiyako
6: hayi ubuza wrong
4: ikuthi nje banga amahla amakhulu vele ubona ukuthi we
2: ubuza ukuthi kuphi kubuka bani
1: njalo ngomgqibelo kusuka ku9 kuya ku12 ku Khozi FM.

0: hayi hayi angifuni ukuze ngishelwe yizo engathi uzongipha le mali hayi suka hayi suka wena amazonti hayi wena amazonti hayi wena amazonti
1: uyazi uthezi mdola ngizokuthephulela njani ngizovele ngiyongena nje lapha yakuleli yakuthemese lapho ngiyothe ngazengibe musha umhlaba wongibona
0: hayi kantombi hayi siyakhalalisela ngicela uyibongele kumathole funerals noKhoza FM ngoba wena usuno 20,000 rand owunikezwe bamathole ngokuthi nje wena uyilunga labo
1: uyabona nje ngithi kuvezwe kuhle
0: yebo
1: ngithi nje inkosi imbusise imandiselela echathe khona uyabona nje ukubonga amazwi nje okubonga amawuthi uyabonga uyufise ngathi ngakhona okunye okungaphezulu kodwa ke ngoba kukho okunye okungaphezulu ngithi nje vezokuhle emntanami inkosi nje ayikubusisela uthatha khona kuphindeke nje kuphindeke kuphindeke nakukho ZFM ngiyabonga
0: likuphi ihofisi lasemathole lapha e-Great Town sasesiyalela nabangazi
1: ihofisi lasemathole lilaphaya uma ngabe uqhamuka ngala ngakithi uma uwela ibridge nje uma uthe ebridge nje uma uqeda ukuwela ibridge ungena khona elokhunjeni yasemathole.
0: Okay. Hayi kulungile ke dali wami. Hayi uzofonelwa kutshelwa ke ntombi ukuthi izinkulungwane zakho kuzoyithola kanjani. Ngangisaba wena ukuba uwena. Into esizochizela ngisho ubakhelwane. Ihambi ithi mina ngijoyine amathole mina.
1: Hawe angisoli ngokujoyina amathole angisho.
0: Siyabonga sithandwa sami, siyabonga kakhulu.
1: Ngibongeka kakhulu ngani zami, ngiyabonga inkosi imbusise.
2: Hala.

0: Akukho AI la.
1: Wesiyani?
0: Akukho AI la.
1: Yabona ama session kanje umculi ukuyibuza ingabe kwakhala nyonini kimi.
0: However, mina lethi iphimbo lami ngempela.
2: Cha uNkulunkulu ubazi ukuthi ake silale.
1: Hayi hayi hayi hayi. Chabizo.
3: Wow.
1: What's up, Buti?
3: Ngilahle computer yami ngi AI. Ngiya. Can you tell ho? What's a soul born? That's in my name is Lavish Watengekwas. Ungazo zamugu yala pungas katas. Mena besengzu ilengau. No mangiti. Kwangelula, tina sakula. Ikati lele zigo. Ubabe kokrisanda. Itin. Talabeta bantungengu pumele. Kanti yenum talu nawe upelele. Pogo pela kinisela bambelela. Salagu yezon kintogo zongmela.
0: Hayi ke.
1: Yabona abesiyana abantu.
0: Hayi ke.
1: Bavele benze njena.
0: Hayi.
1: Hayi. Ha uvela utyelenga yosa uthi hayi njani
0: bese. Ngizona bukisa ngathi yena.
1: Kodwa abaphethe ingoma entsha ke namhlanje abakhuluma ngayo Loluthando. Zandi Khumalo featuring Thabiso Levish. Asidedele sizwe.
0: Ake sizwe.
1: Yeah.

0: Hey,
1: done.
2: Sikhathi uma ngabe siyijame sasa because the fam imizuzu isiyishumi nesiyishiyagalombili nesigamu ngaphambi kwehora lesithupha siyihlwaa thina ke sithandwe ingane ngani yakwethu
3: ulalele kuphela namhlanje lwesihlanu
2: yavaya thina manje
3: ngena ngengoma siphuma ngengoma siya mix phume ngemix kuphela
2: nje
3: and lana ke nje kamanje khona ke mix yokuqala nje lakhe la ekhona ke shawa uzula fever ku Facebook yamthola uazula u AZZ Zulu ne AZZ Zulu azula fever ku Facebook nje nakhona ipage lakhe ke uthi uzulu fever_music ku Instagram uthi @zulufever lapha nje inombolo yakhe u 0734792249 noma uthi azulufever12@gmail.com
2: ay ma dot azulufever
3: ashayive
2: hey wena
3: asprove
2: hey
3: phela sonikalile
2: ijali ndaba
3: abanda kuna
2: ay uleya nabo
3: ayisikhona phakathi
2: leyidliva
3: niphasa kahle njalo bakwethu inshallah ngicophelela siyancela
2: kunjalo nje sikuthandana.

0: ukulinda phansi ukuze bethole ikhopa. Umphakathi wonke awuna ugesi ngoba abanye abantu babridge amamitha abantu ngemali encane. Manje transformer isiqhumile ngenxa yokugcwala ngokweqile. Ungavumeli ukuxhunywa kukagesi ongekho emthethweni okwenziwa izigebengu uphazamise wena nomphakathi wakho. Bika izigebengu kwa-Eskom ku 0800 112722 noma kwa-SAPS. Londoloza i-transformer yakho, londoloza izimpilo.
1: Ngisizwe yabalelile abasibhalele la ku X ukuthi ke bathini njenganje uba nomfuthi uthi ke mfuka mhlaba ngibona ngesixazululo kulomuga waseGoli wazokhuluma isiZulu sangempela lo okuthelela okuthelana ngamanzi ukuthi ke umasipala kumele uvale amanzi ngeviki le spring day noma week bengawathola ukuze igweme lento ke yokumosha amanzi kanje water shedding ngaba isixazululo. Okay, yeah, bakhona baningi futhi ke abayi bayiphawula le. Kodwa emafuna ukugeza, emafuna ukusebenzisa indlanga sase umisa kanjani makunjalo. Kodwa ngiyakuzwa mfowakithi. Kanti ke uma uyicebe ekhulu yena uthi ke mhlaba kulezi ingane bezithela abantu abadala ngamanzi, inhlonipha zinayo. Into eyenza ingane ihloniphe umpentshisi. Iqonda ngqo. Cha wazi kumpentshisi mlaleli. Kanti ke ushakabuthelezi uthi ngonyako zayo ngelanga le spring day umasipala kavale amanzi usuku lonke. Oh okay, ngabaningi abathi abavele avalwa amanzi ukuze ke kugwemeke lezenzo ezenzakalayo emalokishini. Uthi badlala ngamanzi bathela abantu bezihambela kubeni ke kunenkinga yokushoda kwawo vele amanzi kuleya ndawo yaseGauteng. Unkulu yena uthi ke ngingenwa amanzi emadolweni mekuseni nalo mkhuba wokugudluza umuntu. Bengithi ke ngoba ke seyinkeshezana i-ANC iningi lifudukele kwi-MK bengithi ke kuzophela kusocongana. IFP iqala inkinga futhi ke nayo lento ke iqeda uthando lwepolitiki. Sikhulisa imayibuye shothi ke bazosivukela nathi. Okay. Ya uPaul angaludaba siqale ngalo ke biko uwentathela kuSABC uzanele ibuthelezi. Kanti ke uKhetho Ntanzi yena uthi ke nami lezi ngane zingicasula ngikhona la eKZN impela ngizoke ngifudumala ukuthi nazi izingane zidlebeleka bo zithela abantu ngamanzi okunye ke okungcike kukhona abahlekayo ababazali uthi ayihlekwa into enjena. Usimiso yena uthi ke ngiyabingelela inkantolo ngifisa ke imthole engenacala lobaba ngoba ke imdelele kakhulu lengane. Ungathela umuntu omdala ngamanzi uthi ngiyabezwa nje abanye bathi ke ubengazayibulale ingane akagezi akawazini amanzi. Umbuzo wami ke ukuthi ke ungenze njani ugqokile ugeze kanjani ugqokile. Okay, ubheke imlambo yena uthi mfoka mhlaba akwamukelekile engikuzwayo ukuthi ke asidutshulwe izingane zethu. Kepha ke singabazali amaphoyisa nothisha singabambe elikhulu iqhaza ekukhuzeni lezi ngane siziqaphe ngalolu suku olufanayo ngonyaka ozayo ze zipheze lo mkhuba. Okay, okwamanje ke sivale ngo-Alison uthi ke msakazi engizokusho nje ngalolu daba lezi ngane. Okay, izingane zethu azizwa mhlaba, azizwa. Lokhu ke akube isifundo kuzo kwamina nje bengenza kumonakalo ngoba ke angazani na spring day. Okay, besilalelwe now umnumzane Joseph Mathunja uPaulile na eceleni shuthi cha uyasigxeka impela esehlakalo esenzwe yingane. Kodwa ke umnumzane Mathunja uthi nabo babekwenza lokho. Mr. Mathunja ukuthi naye babekwenza besakhula kodwa ke babekwenza ngenhlonipho futhi ke bekwenza beyizingane bodwa hayi ukuthi bethele abantu abadala ngamazi. Cathi ke injalo indaba. Okay, ake sizo ke abasithumelele ama voice note bona ukuthi ke bathini.
2: Mhlaba untimba lo lezi ingane lento ezenzile ziphume kakhulu esandlini azimazi umuntu omdala noma ngabe umncane noma ngabe umdala ukuthi ulanda isidumbu noma uyecaleni noma ngabe uyabe endaweni ebucayi zimpunyela ngamanzi irong kakhulu yabe sicela nje ukuthi ezikhuzi zingaphindi ziyiphindele izingane into efana leya.
3: Mbingelele msakazaba abakasabathi lalawo wena wanangoma ebhareni isigodi hayi cha khona ingenza manje ayizenayo inhlonipho but ngiye ngibone la elokishini nayinkhona egodi zithela abantu ngamazi ngisho athi ugqoke kahle usweke kanjani ngisho umuntu omdala ongaphezu ngisho kobaba wazo zimbhunyele ngamanzi

0: ukhozo lumaphiko phiko sithi hashtag ukhozi FM luhamba phambili
1: donkey 12 to 3
2: ngale nyanga ngoba iyona season vele ngithandayo le engingena kuyona ngikhetha ukuthi ngizikhethe mina ukuthi ke ngenze into ejabulisa mina ngisixotshose ngizithengele
3: nami ngifuna ukushintsha ngokuthi angabe ngisabuyisela ke manje lokho yakunyathelwa ngikubuyisele emuva
4: mina nje kothami engisifisayo izifiso zami zisezeke konke okungimuva kusasa kakhulu nje imali inkosana hey ukukhuluma sangibusise nje
5: mina ngiphatha ukukhona ukuthi senza ngayo recycling uthe zengivume eza ngamagama nami ngimthendule phambi kwabantu sekuzokhetha isithula manje ngoba ngiyabona ukuthi okuhamba okuhle kuyaya phambili
2: vele bathu dwendo luhlo lineyibukeli so umuntu suke ebukisa ngawe njengoba sofuna ukubukwa yilaba abukisa kubona
0: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
1: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
0: kukhozi FM
1: luhamba phambili. Siyakhipha noKlara Samvega njalo ngomgqibelo ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kukhozi FM.

0: izolo naye nengoma yakhe uzihle phambi kwalokho uDJ Zinhle ethi umlilo ukwizi yakhipha kuKhozi FM olumaphikophiko. Singena kwintandokazi njengamanje, intandokazi nayo siyintandokazi vele yebo leyo nto leyo. Lapho-ke sisuke ke sithi ngikudlalela lana into encane nje masingithi mina kuona okay. Le clip lena uzwa bani kahle kahle sisuke sikhuluma ngosaziwayo umuntu odumile mhlawumbe uyacula umlingisi noma simjwayele enkundleni zokuxhumana kodwa nje umuntu engazi ukuthi iphimbo lakhe uzolazi mawulizwa la nginama clip out 2 anamhlanje ngizokudlalela wona mase uyaqhekela wena ukuthi ke ubani lo engikhuluma ngaye namhlanje oyintandokazi yethu sesiphumile enyangeni yabantu besimame ngizokusho lapho nje bese sijulela kakhulu impahla leyo abantu besimame nje bekuyimbali beqhakaza kuphela so namhlanje sesibuyele egaming yokuthi ke ngizobona ukuthi nalento ngichaza asikeneni kuyona ke intandokazi yesi namhlanje ubani lo
1: isinqume ngesithathelo sokuqala sokuye ukuqamba amanga uyabuza ukuthi uzosenzani ngithi mina angazi ukuthi akona amanga lwaqamba ngithi iwona manje lesinqumo lezi angazi enze ngicabanga ukuthi sengisiphindi
0: ubani lona ubani lo ngeke uthi olazi leli phimbo ngeke uthi olazi lolahleko ubani lona
1: unentombi vese nengane yodwa stepfather already it's just that your stepfather when esingasizingalutho useless ufana never elikane kadoti yodeliver amanzi ebuyisile ngamapipe kanje bathi bayimisa abantu ayisenamanzi uyivatikatikane njalo ke wena wena we useless enjengethangi likaJojo elingenamanzi sezela shiswe langela zaboqo ngejela selimpompo because lo muntu othandana naye onengane nomzi
0: ubani lona intandokazi yethu namhlanje ungangithumela ivoice note uqegele ukuthi basikhuluma ngaye namhlanje intandokazi yethu 0791639874 loyo u 0791639874 noma ke ungifonele khona emva kwale ngoma ithi 0862432437 nanguzola bethi beno oh uzola but ingakukhamela ngoma leyo usizwe lo iculayo Ukhozi FM lapiko piko

0: kanen sibusise singapheli. Ukuhlanga ngiphendele nabundaba bengasipheli. Awusubusisa sobali igama lami ungamkhohlwa umngani wami. Ebosisuni kodwa siyacela babuze usungule yali. Senazelo umuthane sibusise singapheli.
1: Uskema beno Adam bethike izibusiso khona na Khosi FM olmapiko piko kamla mukhlisa wokumfeka siyakhipha 12-3 wako ayilwela into obona kahle manje ukuthi ayi mama niye ngabalekile ngale ndlela yasiletelene nami ngasuke ngaba namahwala ya ngayisathela phezulu kakhulu sesingaseke isidingo sokuthi kuze kube njalo yayizo leyo nto leyo ngikhuluma nje na ngiyazi ukuthi ubeku spring day babuza ngo spring day lokhu njalo nje biqala yona lenyanga lena yamandulo hayi ingane siyawabona amavidiyo enkundleni zokuxhumana thelana ngamanzi abantu bayacikeka kuyaxatshanwa kuyalima abantu bayalimala abantu abaphathe kahle ngoba phela le nto le iyiprank kahle kahle lanto ngoba phela umuntu usuke engalindele ukuthi uzomenza nangithi manje mesiyibuka le nto lena abantu bayacasona nani usekuyilokhu nalokhu manje bayathukuthela abantu akusemnandi ingane ziyayidlalela ngalana abantu badala bo khona ba wrong khona ba right sekukhunywa yonke leyo nto leyo kodwa mosuhlehla kancane ubukusisa le nto le khona kubona lawo othelwe ngamanzi mhlawumbe abanye futhi nababayingane othelekile namanzi bamthela amanzi mambhunyela wobo bacikeka ngaleso sikhathi leso kodwa mhlawumbe njengamanje sekungigqibele le nto leyo yenze iqala isonto useyacabanga naye manje uthi hey has bekwamanzi bebeyidlalela bebengcokolela nje nami mhlawumbe ngibe namawala mhlawumbe umzali futhi umzali khona into ingane ezoyenza ezodana icasula ucasuke manje uyithethise uyithethise ingane uyibambe iqala ubhase phansi mase sekudlulile isikhathi bosebuyimqondo uthi hazi kodwa azenze ibingekho serious ngale ndlela lena mhlawumbe khona umuntu oshe into kuwena mhlawumbe wena into esensitive kuwena oyizokahle ukuthi awuthandi mekhulume ngale nto lena uma uthandi umuntu mekhuluma kanjalo nawe kodwa nawe ubengazi ayibo leyo nto le masekuphela isikhathi masuyidlulisile into masuyayicabanga sizahle ukuthi ningekho serious ngaleyo ndlela nje nami ngibe namawala mhlawumbe futhi iyahlekisa nje futhi waleyo nto leyo so ingakho ngibuze lo mbuzo lokuthi wake nje wayilwela mhlawumbe waze waxabana nomuntu ngampela kwashuba nje kodwa masuyicabanga kusise kahle manje le nto yayitshela ukuthi xa ukuthini engekho that serious yazi ngaba namawala naleso sikhathi nawe uzuyihleke wedwa uthi hey kodwa nami yazi nje indaba yami naleconsi lami noma indaba yami nolaka indaba yami yokuthi nje hey umuntu noma ngicuphile nje nawe uyacupheka ngampela hawo nawe hawo kanjani manje ongifonele 086000 2437 086000 2437 noma ke ungithumele uWhatsApp laphana nenombolo lethu ya WhatsApp ungixele ukuthi ke yini le cesule kangaka futhi nama sicwangisise kahle manje uyayibona uthi asuka yazi nje angaba namawala 0791639874
2: hayibo we ubuwazi ukuthi ukhoze usuyalibuka manje hayibo ngilibuke usho ukuthini
3: ngisho ukhoze FM TV ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni hayibo
2: kutholakalani khona vele
3: lalela uzobona abasakazi bakho bathandayo ube ingxenye yeingxoxo eqhubeka ngemva komsakazi uphinde ube ingxenye yemcimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimcimbi yomculo kuye kwimcimbi yamasiko uma kwenzeka nokhoze FM uyoyithola Khosi FM TV.
4: Izana zonke mngani, pho ngingayithola api?
3: Kulula, thola Khosi FM TV ku khosifm.co.za ku app yo Khosi FM naku SABC Plus. Uma uthanda Khosi FM, uzothanda kakhulu Khosi FM TV. Khosi FM, lo hamba phambili.
5: Claire Samfega, ku Khosi FM.
6: Nisa kugqoma kamthini?

0: evovo ethi nomalanga khona lana ku Khosi FM all maphiko phiko jika majika u Mr. Tella phambakala ku beno lady do sikhuluma lana isihloko sethu namhlanje sithi ke wake wacika ngalendlela le yokuthi masukuyisicangisisa lento le ukuthi nayibo kwangekho serious asingaleyo ndlela ngaba namawala kakhulu ku Khosi FM sawona
1: sorry
0: hello unjani
1: ngiyaphila
0: ngiyaphila
1: kuma nayi dokotela Mr. Vethi ngakhuluma ngakhathawa
0: thank you lapho dokotela
1: ayi mina ngasukwa kodwa ngabothi ndani ngindlalisa ngithi mangiphuma 19 mina nduku yami ngihamba ngayo ngithi
0: lo ehe
1: manje yiba ngithi ngiyideka la emnyango sengikhile la emnyango sengifuna ukuhamba ayisekho le nduku ey yakwata kanjani manje ithi le nduku yamanje yo aba ngithi uzothi mama nayi ngihamba phegeyidini iphele kodwa ngabona ukuthi hayi ngihambe ngiyidlalela kufuna ubona ukuthi umali uzohamba kanjani
0: yabo ibiyidlalela nkosi yami
1: ibiyidlalela ingane kufuna ubona ukuthi umali umubona ngempela yena uzohamba kanjani ebendeni ngayo ibuya naye ingane sithi umali hayi nduku yakho bemdlalezi ukuthi hawu nkosi yami uyadlala umntwana ngathi hayi ngayithatha induku apho sengihamba ngayo
0: oh nkosi yami siyabonga
1: ube nosuku lothitharo nawe nkosi ngiyakuthanda ma
0: nawe siyabonga dokotela nkosi yami ukukhoza sawubone
2: Jani?
0: Ngiyaphila njani?
2: Eh, ziyakhipha.
0: Kakhulu.
2: Hayi, siyabonga. Ah, siyabonga. Na lona kade sidlala qiniso lo sithi lesimlalela.
0: Aw, sibonga yebo.
2: Cha. Ngale mina ngangihangathi ngikhayikha emotweni ezayiqhamuka ngapha olunde.
0: Ya.
2: Lezinye iqhamuka kodabhasi. Manje mangabe imoto ngimisa ngibona ukuthi ayigcwele vele wasuka lo muntu umtlono vele wangidlula bayangidlula basho ukuthi vele imoto yakhe ngibambe number plate ngaya kuye ngivutha erenke kwasho ukuthi ufundisiweke lo driver wayesengena ukuthi hayi angilayisheli laphana

0: fundamental yazi namanzi ngeke ngafunda ngafanele ukuthi ingane yingane hlezi zikhona asifani njalo ekhampanini ukuthi ingane yidlale ikhulume icebe idlalise wena usasisa ngaleyo mqondo khona nje isimo layo ikhulume enye into kuphenze into kanti iyaziyo ikuze ukuthi kodwa ungashiwo kodwa unemali umshini wakho mnani uphi yazi kasukuba ngibiziyo iyatshelwa masazi yazi ngahleka ngiyatshela yazi le nto uthine kuthi ntambama kuthi ntambama esinganayo malove ngizibayeni Imathe bagamthola manje obaba wami oyi.
1: Sasapho. Sasophela komncane kusiyami. Ayo angidlali voice note yodwa kodwa kuzobuya futhi namanye emva kwengoma.
2: Ubona siqephezana ukuba nodinsi ngakwazi ukubona ingoma kwamadlakaza abhanga noma owasiwa ngu-Abednego ngokwela kwa-Home Affairs. Mina ke nomunye umfowu manje inkinga yokwenza ukuthi nginyanye kakhulu wayethi angijoyine inhlangano yakhe bengasi nami ukuthi ngwenye inhlangano yezepolitiki. Kodwa uthe sesukile ngisebethi abanye ngabona ukuthi sengaze nihlabani impela nibangeyinhlangano nje ngoba phela ayinankinga. Ngathi inkinga umuntu ebenginyanyisa ukuthi uyangazi nami ukuthi nginhlangano yami. Ngiyayibongela kakhulu siqephezane umntezi ngokwazi ukubona ngoma kwamandlakazi kubanga noma wasiwa ngu-Abednego kwa-Home Affairs.
1: Kodwa usaqhubeka uyakushela noma wazi ukuthi uwenye inhlangano. Siyikhumbule nkosiyami futhi lena iy'nhlangano ngampela ngoba njalo nje sikusondela isikhathi sokhetho siye sikhuze ngampela ibhathi lapho sithi hayibo abantu bangalimazani ngenxa yazo lezinto lezi zey'nhlangano nkosiyami siyacela.
3: Sawubona sesiwami, sawubona ahleli sinawo ikozini efeli mawuhlela lapho limnandi. Mina ngake ngaba namawala. Cabanga ukuthi umuntu wamentshisela ngaza ngakhulumi naye. Eyi, angiphatha kabi leyo nto. Kanti lutho ubhuti wakhe ngangidlala esikwele. Acishe nje ngasabamana ngezandla naye lo mfana. Idlala ubona imadoda ngoba ayibe indaba.
1: No angiphethe la kahle kahle lengosi yethu namhlanje khona sodlulele ngomeni kodwa ngiyathanda umuntu mekwazi ukuthi ahlale phansi uyicabanga uyijulela indaba udlulise nje inhliziyo nawo uzibone usazi ukuthini ay akukho kubuka leyo ndlela kodwa kuyikona ukuthi ngaleso sikhathi lezi eyifana umqondo wagudana nje udwebe bona ahle ukuthi sizombamba zombamba kube ikanye lo muntu izwa umuntu wasendlini umuntu wasekhaya kuba njalo siyazi nkosiyami kodwa ke sihlezi sicela angikhathaleki lezi nkosiyami zamathandana sesihlezi sisho ukuthi hey makhona nokucasulayo siwumphumhambe nje umshele lowo muntu loyo ungaze kube khona inkinga yo phela sithandi futhi mase abantu beselimazane yabo leyo nto leyo uhleli nami uClarissa wakamfika khona lana kuKhozi FM.
4: Inyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhozi FM lugqugquzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo, konke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye, uKhozi FM luhamba phambili.